Tali sa akin, bigaya mo lang si Mati Anasit. Wali ma mo yakto po fakot lagot. Ang sito wa sumao ati aura kama kamuwa. Ang sito wa sumao ati aura kama kamuwa. Ang sito wa sumao ati aura ala kumuturahamon. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.